tia nyomi baba ni ala baba ya sa wo kaibe kasa wa demeda wase sa wo ko bi kasa ya ko demeda wase mandore bro soko bo